Conquesta Comón y Conquesta y Jalan Jalan Chi Cooperativas, Chefun y Lejacue, y Naque Echol Chi Cabinque, Sali Jalan Jalan Chi Najer, Sabarque, Naculat Lishkia, Blipo Tesibal, Esilalja In, y Nacoxir, Escampal, y Nalebre, Escampal, y Choloc Saleitian, Rafael Cután. Shkiab shkush fede kobera at yo kuchik chi kulak, sali muepal hunhu, sali kooperativas, sali hunhu chi muepal, sali kalepal, sali tenamit, takiana par, nake shtalimanla esh malaha kial par, nake ech ol chi rabinkil shkiab shkush fede kobera chi rabinkilakwi li hunhu chi esilal, malah li nalep. Li nakotsmank erikin rakhlal kutan sashkawa li nimla molam fedekobera li nashkash echi angelak sali hunhu chinaje sali hunhu chi cooperativas lakakebi hun li nimla sailch olachuk erech hunilesh la esh li kanakakwa li sahil poyanam li kokal li nakesh taliman kelakchibar kulmakbi li sailech ol chiru li lo la saqeu khaim li qamatan li nashri kuchik li qaqwa dios renak la o taruk to kwang el kin taruk te shkoch peni re shkoch pal li boshibak li nale li esilal chi li shkunil li nabano mang sa li hufu chi kooperativas man la chi shkunil akwi li nakul man sa li kasutam chi shkunil li nakul mang sa shtepal li katanamit Guatemala Chichkuni lakwi li na ilman li na abiman Resilal cho chikulman Sali halang halang kakwi chak chi Naktil tenamit Shkwent li ruchichor Go akyo ko chak chi Seratik payak erikim Rubelak Churwab li kutan cho chak chi numek Nakakeretal Nakanao malak nakapi li Resilal hunho Or haan napal li raylal li Nakulman malak cho chikulman Kanakuan esh komon Ut na kulun akwe sakapean malah cikunil li karu nasik am cakaan na kos cakki aja libar na ko talimang sepan na laish na kekultika laish akwe na keril malah cokes si rek angkil cikunil li mahelal li na ko nume akwe ut di na kanabi ke eska komon eska na kakwa eska sitzin kakchik li angelak kakchik shkebali kachol chi ribal chi shola ninkil li hunhu chi angel li hunhu chi akwim li kwanza li hunhu chi kooperativas aban li kanakak kwe tsakal malak li cholchok chi kuha an ribal nak kyoko chi shpawankil li kataklankil ho chanru kwanza shakrat li hunhu chi kooperativas li nale malak li kaush haim chok ere che hunilesh la esh li yokesh chi sholominkil li hunhuk chi kooperativas nakah nak te shok chi chapil li esilal ha kwa yere nak teke chi kangelak manak kwanchak kutan kwanchak shaman manak kwanchak poanak kwan yoko chi shkultikan kil chandra hu li esperesin kil kangel li hunhuk li takwan sa li kooperativas Rekimbia kwa ye eshka komon nakak ta kanak chi chol chol cheru chi shkunil li esilal chi shkunil li nalep li teltota anuman o li shkomon li kataklankil la o li nako okeng re shkorominkil li hunhu chi kooperativas shpan na kaw na kanaw shpan kil li halang halang chi taklak li halang halang chi angel aban kwan sa kapen sa kalshke pal sa shpeul li hunhu chi nalep li hunhu chi angel ul la esh malak la o li nako kolomin kre li hunhu chi kooperativas tento sa kapen shpanun kil akyal ma un ma kaw li taklak sa li kapen tento takapat sa kalho chan ru taklam ilo ku ishpanun kil chi hokain bi eshka komon na kak Shkulti kankil cheru che hunilesh la esh li kakomon li kwankesa li hunhu chi kooperativas ut nakikyal ek e chi holomink nak tento ril bal chanru kyo chi peresimank li hunhu chi kangel tento shnau bal bar kwang li ati kyo chi hilok bar kwang mare toko kachink li shpanunkil
tabano tento takil takake chubeh li naleva kwa ye inga ta sa sa kachol ri bal rahlal po rahlal shama mala rahlal o la hukutan chango kyo chi shik li angel hong hong chango akwi li sachom li nabano mang sa li hong hong chi cooperativas wana kultikak ere nakaan hon na lev li kwal ahel ru takat esa ah li kwal ahel ru takat ekach ol chiri bansh panak wi kaw yo chishik li sa chok mala pinil na peresimak li kong kong chik ahel wan garu na chal sa li kaben u ika tentora takul man haan sa li kong kong chik kooperativas nak nakakik wan garu taru ka chal sa kaben marehon li mahelal sa barku inak tertosh teram li sachom naruna kwan ut li rusila li angel mare kotsko baya tento taka kesa ah shishkunin li naleba kwa ye eshka komon tento ta apil tento taka nao chang ki ru kyo chi shikli kak angel sa li hunko chi kooperativas kotya li rokikli tumin akshkwan kotya li relika kwe li choko chi shokpa li resilal ut retalin sa li hunko chi kooperativas Shmanak kwi inga chol cho chiko li naleb hain Chanchan takwi Mare kyal sa iq kyoko chi ek Chanchan takwi kyal sa iq Kyoko chi shmanu kin li hong kong chik angel Shmanak inga sakal Chol cho chiko li resilal ut li retalil Li rokit li tumin kwa kwi li sa chom Sa shkash li hong kong chik operativas Utla ish mare te kaushla kautna kyoko chi Atinak chilish li nalepa kwa ye nak tento takil chishkunil li kultikang li kyoko chish kotspar za lekyang chiru li sakew kainan na kwan sa shkawanak akyo chishik li honan kut, kumpat, tanumek chik li kutan, li shaman, li po akwi li kyok si cha chiku kwi li kagwa dios narak hokan kwi li kawa dios akwi tishke elka honan manak tishke elka matan Rek angelak ut rek wang sa shpen li ru chicho rek waye. Tentobi, sakal re ru takil ut takapano, li hong hong chik angel, li hong hong chik taklak, li kwan sa li kaen, li kwan sa li en la esh shpanak, li kakwan fiksa li hong hong chik kooperativas, tentob takanaw nak makwa chal re ilang, nak makwa chal re chunlak, nak makwa chal re sera, ik chiko kaan ut makakunak, Li rusila li takataw malak jal sashpa li honal yoko aron Makwa haan li shpe ul malak makwa haan li shkiala li Esh kakomon esh kanak kakwa li choke shi kabinkil Chiru li kutang anak kon Tento ban rahlal yoko chi shtaw pal rusila Li karu takapano Li karu takakob Li karu akwi li kwan sa eben Tene pambil shpanukil Kona shtakla li shakrab li hong kong chi kooperativas Ut kultiko ere na Rakhla lakwi na kakwots erikin Nak li kwang sa li hong kong chi kooperativas Na shkeza kapen Hun cholok rakhla likutan Shmana ki inka na kapanu haan Yoko wakwi chi kanag chi ishbe Utarin na bali etalil Na bali esila lakwi Di naruta ka to, shmana Di naruta ka kwots sa eben Che hun leshla ish Nakikiritan na Mare nakache nak La o kwal chapil Li kanghel li nakapano Aban mare kwan Hala na kwi chik li komon Li kyosh kawre sinkil ri Chi us Ut Sa ikon kutan Aanchi kwal chapil Di shpano che ko Ut nak taka kere ta la o Aanchi kwan sa li kanak Aanchi kwan sa le na ak Aban karus kulmana ram Chanchanta kwi shka koho Hachol shi koho ble chol Inka chik shi shlu malak inka chik shera Shka ure simkil eri Ut khalan chik shkulak sa li nakhir Rish anun ki li kankhil Khwal shapil ku chik Li kyo kesh rakhchak shpanun ki rubela Malak li kyo ko rakhchak shpanun ki rubela Ankhil bi ru Taka e kosh komon li kanaleb Ain, kosh komon lishkaw le singkil ke Nak mahusut rah taka koho kachol rikin jishkuni li karo kyo kochish tawbar Kaya nak kwan us shkalik angel chaku To nak ta kyala e rena kula rena kabeh Kwal chapil rah kuchik kyo kat jishpanun kil
Obresin kwanza de kapen li kata klankil nakpon ko sa li kung kong chik kooperatibas liya nakpon na kakere talad na mare inkahol chapish angel ang kili kape mare inkahol chapin li shin ang kili loklahtse karo li kwanza lapen lahat mahokan tu chik tabano inka utkong na lima kwa yan naro takachapa nakpon mare kyo kish kawresin kili sa li kung kong chik kooperatibas ko ak kakotsyak lupen lah mare kyo kish mes algo li hunhu chik angel al mare sto ke shi tingin lu li na fer li na kwang wis chinan ki li kape chinan ki li tse kwang chik angel li karu li na ke banu ara mana kwang angel li karu jo ke shi banu ki a hun ka ore sing li jo ke shi ta ke ak na in ka te tikip banu ki ku chik li angel ko na che choi chiru li chap shume mala na choi mang li chokok mare tochiruli cha fain sa stik la fecha pero na rashke va faina in ka kuzik ta chapli angele pan kona shakana ten tol tokta kaoresito ten tol tokta mesiru ten tol tokta ti kwasi rena ti pan kuzik lis angel otli na her manafli ochochnali na oximak mare kwam ayapli okes aran ruta anu machi hokana kwi tati ki kuchikli angelak hink a ten tonak ta kwil ruta anu renak ta chabi lo bresi renak hink a kuchik kwanka jakilal ha chiru li chokok li tiklakre chiru li po mare kyok chichal chipu chiru li kutan di nana chok chak papan kwanko sa hun akhek malasa hun honal re shkawe sinkil ki chichabil renak chabil sa papanu lik angel renak ti krakhlu ta el malak ta kabano li lok lak angel han aban pi la o mare ta kwarti ta chon li ta kaw shefal u ta ka kien na to kwan ki honal si kore na ta kabano na ta ka kere tal na ru na kos kaw li angel han na ru na kulun ut toh mahi kaw resim ilako rish anukil rish tiki bankil si ho kain bien na kachal ka ere shkos pal li hong hong chi sila li hong hong chi na le perikin chi kumile shla ish li komon khol kuchik li joke chi holoming aban kwan kesha kuila ish li komon li na kesh oken re ish teak ankil li angeli na shpanu la holominel y kwan kesha li consejo de administración na kesh sik eru la ish renak tesh oken kresh panu kil hong atli angel shpanna ko na kwan kakwi chak li kawresing malak li solok ru belak nak inkana taklok li honan inkana taklok kakwi li shtali li komon li na kyo ken kre holomen shpanna tek ere tala ish o bakwi na kwan po shali consejo de administración re li hong hong chik operativas ut kwan sa shpene wane bril pal chish kumil na kyo shibek li halang halang chik angel li nalepia in tentot taka eslo al tento taka iot taka anu man mare na palsut na kulak kikin mare na palsut na ka iot nga na ka anu malaking ka na ka echi angelak sa ka pembi kwan ripal na yok chi pek li kansel hong hong chi chabil ko toko chi shkots bal anak kwan yok chi ilmang na yok li kawre singa fi yok li cholok sa li hong hong chi kooperativos ba na ko akshka kulti kache ro na rahlal kutan na ka kelka e malak na ko o kenza hunak li kawre sing sa hunak li cholok ut moko na ro tanak taka kanaki moko na ro tanak siya chikibiki wakwi taka sapli mataneha in sa li hong hong chi kooperativos ko asociados o asociadas a los juntos cooperativas tanto taquang li zakong tanto taquang li okeng ut tanto aquí taquilat usila li kangel zakong li kutan kutan aquí rah li shkwash kulti kangel chak riken bu belah nak mare se hon kutan taka keretan nak ta shik chi us li sachom ut mak aquí li usila li tishkanak aman haan na ru nakataw ru chi chabil shpan na nakanawah pi na kwan angel ka ano mare tokwa na kwan yung kesh chi shtiki bankil mare chiru li shakit li chiap shnume che tiki